0: isiqi saseAfrika.
1: Uze wazi umfana adlaza phansi emsindo emachunweni, hayi mhleli nawe umfoka ngwenye. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM, ngithi akavuke eme ngenyawo njengamanje, siyakhala.

kuyiwa dodo sazi yakusho ukuthi akukho kudlula ngapha akufi ukuthi okuphuma ngapha ngase Africa akukho kuphuma ngase Iran uoyela njengazi ukuthi ke ikhonto ezophinde siyibone futhi kungekudala kulungile kanje kwethu until Monday morning ngizobe ngikhona nohlelo isigqike sase Africa ihlangane kusasa emkhulukhaya lapha na ke ebuhleni bama Nazareth engani uShembu khona lubuthi silunyazi lapha na ke entabeni ke zasemadabetulu kuyaphoqa ke ukuthi sivuke sibheke khona phuze chemistry uphuza mfana uthi ke angisiye lapha na ke umbulala umfoko amajazana khona phansi emkhomazi awusuka lo ngile nganza kwethu ayidibane Monday from 2 to 4

0: ne-Inter Rangers. Bese kuba ngo-quarter to 11 kuzobe sekubhekana i-KFC ikwazini, cishe uyayazi ikwazini nomlando omuhle kakhulu. Ikwazini izobe ibhekene laphana ne-Peacemaker. I-Peacemaker-ke ayithintwa-ke kulezi yiteki-ke, ayithintwa impela nje, iyayiqoqa kwangempela. Babhekene nengwahla kakhulu laphana. Kuzobe sekulandela-ke i-Vultures ezobe ibhekene ne-Saviva. I-Saviva-ke abafana abancane-ke engeke ngifuna ukunaba kakhulu, ngoba phela amaqembu baye afuna ukuthi uma efikile laphana athi hhayi awubhalele igama, ungafuni ukuvesa leli elaziwayo. So i-Saviva bage sizo sizo yebo izo surprise abaningi ngoba bafana bakhona futhi etaphuka la.
1: Okay.
0: Emva kwalokho nizobe sekulandela umdlalo ozothanda ukusinda sinda.
1: Hey, ufuna ufuna lo pepe beqapheqolo ke kulomdlalo ka kulomdlalo ka 5 past 1.
0: Game 5. Hayi kuzobe kunzima kakhulu lapho kuzobe kubhela khona i-African Eagles ne-City Spurs. Kuyaziwa-ke ngithi amaqembu andawonye nawo. Amaqembu nje andawonye akhona ogoli. Mahlonise umfula kuphela, omunye ungapha, omunye unganini. So nje kuzobe kubheka umdlalo ozobe umkhulu kakhulu. I-Derby yangempela-ke lena esobe siyibuka osukwini nakusasa ngo 5 past 1. Ngisho ukuthi impela umuntu-ke khona okumgejile le akufanele imphuthe. Emva kwalapho-ke sizobe sesibuka laphana iwathi ne-local. Emva kwalapho
1: ngobani lokhali
0: ilokhali yangicela naye ukuthi
1: naye yathi fihle nayo
0: ngobani basibone sesenkundleni ngoba nje uma sithamagama nje kuney'nkinga ey'khona manje eyi siyacela mhleli kube wena ozivikelayo.
1: Okay, hayi bavikele. Bese kuvala isebenzile nemesajwa ngo-1525.
0: Kuvala isebenzile nemesajwa. Okubuhlungwa ngesebenzile, yey, siphethe iy'ngwazi kakhulu. Ma ukuthi ubone le team kwakuthiwa umzayoni, abafana abaningi-ke bakuyona le team ekuthiwa isebenzile. Nabaningi osiye sibabone ko-City Spurs bakusebenzile. Abanye siye sibabone eqeji le mesajwa, faka iyona isebenzile. Okusho ukuthi kuyiqembu elizobe linzima kakhulu ukudlula labo esiwacabangayo. Kahle kahle imesajwa ibhekene nengwahla osuku ilandela.
1: Hayi kulungile mfowethu, ake asibambelana mfowethu, sibonge nje sisho ukuthi ke impela besifuna ukuqinisekisa ukuthi cha lo 15000 usabangwa yini, i-runners up iphuma no 7000 ubujoyine ngo 1.3. Esingakulindela mhlambe ongokunyeke mhlambe esingakulindela njengoba siyazi ukuthi ke imidlalo le futhi ke ikhona nama scouts azobe khona khona singihlebele nje sathi hayi ungathukuma ungibona lapho kunjeni ngoba phela vele transfer window abantu babhekile abanye babhekela o DDC ingane lezi zizinethuba lokuthi iphinde zithole nethuba lokuthi zibhekwa ama team amakhulu.
0: Okuyithuba elihle kakhulu lelo msakazi, ngoba noma beza athina siye sakhetha ukuthi asingamemezeli, ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi umdlalo uzofika athi uzobheka abadlali, wena usumemezelile ngapha, ebese umdlali eba nengcindezi ethize kuyiprova. Lokho kugcina sekumlahlisa ne-focus yomdlalo wakhe lo esiwaziyo. Kanti ma ukuthi akazi ukuthi kunabantu abambhekile, yena udlala ngale ndlela ukuthi ufuna ukusiza iqembu lakhe, yila iy'thelo ezobe seyiqhamuka khona. So abantu abalindele okuningi kusasa, bazi futhi ukuthi angigcini lapha, ngithi kuney'ngane lezi ey'ncane mina uyangazi umngane wazo eziye zibe khona lokhu ezoseka ibhola nazo ngiye ngibe nemidlalo yazo-ke esiye siyenze ngale sikhathi imidlalo isaqhubeka. Uyayazi yona msakazi, sobe siyibhizi nayo ngesikhathi abantu abanye bebukela ibhola.
1: Kulungile mfowethu, siyabonga kakhulu, ake sibe sibonane kusasa.
0: Ngiyabonga msakazi, ngibonga kakhulu.
1: Alright, siyivala la le update, sikuthembisa ukuthi-ke nakanjani futhi sizophinde-ke sibuye ngaso sikhathi.

Tunga di balakat, azang di lahle, mas nga galing e gamalake doh. Mas nga bangling e namba zake, uthixo usekhona futhi umbona ngesandla sakhe oko. Maybe tomorrow, we take it for granted, every

0: eshunqala ithi mina inkunzi le abayikhuza ukuhlabile kahlabi ukubakazi basayihlabile iyawuthini na hayi
1: lezi zimangaliso zezwe
2: lenanaumangalindelela inkosi yethu babunala kunkulunkulu wasiza baba ngangizacela umkhovu kodwa namhlanje yisidusha kanti akusiko noma ngabe uyikho angisanendaba